fai foi na toe fa wau lau tu fa fung anga. Mai sur ta to ma ftanga i lungo pau mo lunga lul ea. Deu moni melu tu soi fua mas fo si ola vai veo lau nanga. Ta to fa ftai e pele lofa mo leanga lelei ur ta to tu e ngā ruenga mamana al sisi ese. Ma mai sur va venga oro fai o pea ili aso mo i ta to uma. Le lava ta to upu e sula ina ili alofa mo leanga lelei ur ta to tua. Talaina lo ia fori to tu ala vi ingo le tu e pifo o masani ai. Ya eva peyo no toli nu tua oil tato vat puia mo tato tapa usi le langi. Ya no va pe leo le ame foi maunga li anai sala fai e pifo o le muangana. Ala ve fol ne ava noa e fa filo tu fa talo fatu fatu lo pa e maulunga o tato tu no tulanga fa lupi. O bon fa malu lua to no tulanga ya le mal fie fo ina le fa to ina ta to proclame la son naf ya e ta to nunga ya le ale a fa ina le lo fingalo le o to tali o mel ne fo va nga la fia fie per masa ne stofi ya e ta to nunga lo mabulu mo pele lo fa mo langa le tour so i fo la o le so ta to to no ta lo fa to la o fingalo to fie le tour mo ne la to fo le tour so fa to fa to langa fia e matua ia ile tuu ia auna ia walo la tu wala wina e ala le tala le leie Yesu Kiriso so ifua faa le anganga o nai utatu tangata e haa e meso le au kirisiano mela ulangi atoa sea se mota pua ifesa fata faita ulanga ia o faa befo ina ngalu lue ai ia faa tulo watu yu to saa mfai nga wa ia faa le atunu uma malu faa le malo ia o le ale yo o yesu faa mtalanga Ia tau de langi, ia au mea le tatu te mafuta mfelo ene vangal fiafi. Fata alofa tua il proklame si ufonga sa otonga. Ia malo lavar so ifumulia man langi ma. Ta alofa si aulofa ta alofa la mea. Pa ia o sa moeo na tulanga faa lupea. Ia o tulanga masani mai lava li vavau heo li faa vavau. Ne ma fai lava na suia pa ia ma sa mfai ngā ori tatu tunu wata oto lava. Ia a o sea lao. Le avatele ma le faa lau le tawai Ta alofa tuai li pa ia fio tama ma ainga Ainga foi mo latu tama Ia te inane foi le usonga mamalu Ia tu mua mpule i tu au ma la taua Ainga le taima le vaa fonti Ma alor sui fumruia Ofo lo fatu fa ta alofa atu Ina yo tato uso ili motu sa ya tuila manua Sua ma le vai fanua Fo mai tulangi sa ole msale au mua Ia ma le lau niun sa elua Fatu lo motu sa altu manua la au naam tasi Ya wa to to fa tu el motu ya ma upu ya to el mnu tele el ta to nungo po fa ta to to sa mona lua ya fa ta lo fa tu mo fo lo fa tu ma lo lavar so fumria lo fo ile fra lo ngi ma ta lo fa ta lo fra Aya tu le fata lo fa ta po ma to ma ki na ma tua Ko e urutai a si o tātu o tunu ule au lau au sinsina. Nai o tōtu a tupu, ma nai o tōtu a li. Nai o mātou mātua. E ala lātou tāpua inga leleoa. Mai se fōna i tu au o purpura langoto la lātou soifua, tā lo fai o amai o tōnu niva inga le fiafi. Ia e mai se fōi o le tau maluruo lo tātu iai. Ia lo tātou o tua, pe afa peo mwhaina e faafungfunga mai. Ia o maulunga pea. Ya le lofa melang leo le tua ilo to soi fua lau le lei. Eo ino to le sisi le mai mo vava yatu. Pean ofa yatu le aso ma le aso le tau tua si ufongo sa tonga. Bo leo tu langanga fa aftai tele ma li ta elo le nganga. Ya langone ina lava le mafan fana. Ya o lau to tapua inga e meso taro sanga olo mori le aso ma le aso. Tapua ia le alo faiva ma mga luenga. Tiute mfaiva alo filima o alo mtamfana ur tatu utunu. Ya ava belewa mafuta mayo towa fiafo pitolunga. Fata alo fatu tatu porkame si ufonsa otonga ya toe malo lavar soifu mri.

Aia tu le fatalofa i ni fai ngā malanga si asi mai. Tā whaonga o ni fai ngā malolonga. Fea se tafor ke lope e fese i tuon nila langi a ngai mai ai. Pe ma sanina asi asi mai lau funuol

0: Ya tu le fatalofa, ya i Paanga ma wo Wow, me mai mai la to fo lo vea le au nanga su fo ngol sa tonga fai malato pa ang totino. Ya o mai o le nia fia fi malo. Ya fai lo fo ya to le wa to tala i dalo ya fo to to masani. Le au nanga fai fai pe ala u por kalam sa mo su fo ngol sa tonga. Ala tu la wala le volvalu tes maliva win family mo. Ya mo ila to folo fa fonga mamai te uta mate po fele anga e tuta tua au nanga masani ala por kalam sa mo si fonga sa tonga mai la fonu o mele pone vitoria au se talia ole sola stofi la so no le masina lo no valu ya o kuso ne foi to sanga lu o ono le o tato ya ile lo fa malanga le ole tua e ole emo le mata ya you like ya o mo watu Aleu o te ia wo ole asolo na ono Ole masino au kusu Na ole teimer si ufongo sa tonga Maile ufonua melpone vitoria australia Lua sifuru minute Ua te aile tulai lima ele fiafi Lua sifuru minute Leo se eserva le wati maile tulai lima Na uto wa una masani O ia leo lua i toni tui mongopota O lua apolo vilvili muamua Ya masio maton ufa pepelo fanfau sa matele tu malo sa lenga le motele sa la fai ito tonu sa mo. Ya le fowa tala inalo iye pe for masa nye mahe alo nga alu yenga ya po ufa ato anga fe olo tua ye ainga. Ya sa vali vali mai loa. Ya wafu edisi nga alu yenga le fawa wino to tua. Ya wale au nanga mosio tatu watunu ilau ngangana. Ya mala ufo ngangana male tatu ngangana Olo o tatu fa melo ye ina au ina maye le tua Ya e te sau noa Ya ma o tala tala noa Ya pe afon sirfio le aso lulu as tofi Tofio le aso O le fata fiti Fe au mga luenga ili ta ilima aso le vayaso nga luya Koe fa malu lua tu ya tuwe pa fa pia lewa e mafuta mai Ia pe a fa pia na matua e to a ta ma ia ila so nafi Ia ua lava te lo matua lava na fa amtalanga fuina e fe ia te au Ia e fa te a ilo to a ta ma i malu le mali Malu le fia fia Ia fa malu lua tu ono o tutu ngia le malu fia Ia ono mafu anga na wale mfaino ona Fata wina tato unanga nafi Ia wale aifo ise Se awala e longo tuai, mafailo atuai Ea lelefa ataunu ina Ea ole tato polo kalame nafi Ea lefa maluluo tuai Ia ole tato watunua, maiswa uwoma paanga Maiswa le au faafonga, le au nanga si ufonga sa otonga Ea tofa malie, mauta malie Ea ono o tutuangia saia nafi Ea leo o tato tue mafuta Ilumo nuwa wale otuwa nuu Ya ili neifu ya stofi ya pion masa niyai Ya lefu ila anga ya tu wafu ili musika ili manavo nga alwe nga Mahe ayo ili fatalofa ya asio mato fio anga osangoni Ya epeo na afio mefoi samu leoi Ya wale tala inalo iya ole tato proklame Ya ya solulu ato efo ima stofi Ya olea la umae afu ila lato ngalu yungo neva yaso Leo le ato taliwa ato lumato motele salafai Ya ila ato fo iyo lawa manava mai ngalu yunga aonisi Ya oye fa uma ngalu yunga le aso atayao Ya mawana ya lato ovata imila sito onai Ya onafuto amalanga ato elolo le vaa moe Ya po le vaa afu olea uli le lua ole asito onai Ya efa yaso sa isio mato motele Ya efa aftetele lava tatu toi filo aifoi Ya eleva yaso fau Wafuori toi afio mai warta la inalo ilo tatu proklame Ya ia mnuia Ya leanga ya tu lungo le vasa Mesio lungo le ala Ila tofolo fele lungo valele Ya fa lao lao ele tu awala uma Ta unu umale mnuia Ya alofatu isio tatu motu Masio tatu nu Le tatu se atu Musika ole manava ngarwe
1: Musika ole manava ngarwe Le tautua masani, alau pulkalam sa mo le si ufofonga o le sa olotonga. ya la tuina wala leo por valu tesi maleiva win fa malmo sekia oe sawia
2: wow ma

afatonu le tula lima ni fuvanga le fiafio tatu e musical mana vanga ruenga ava pio ilunga le wala kia ne lvalvalu tesima liva wind farm le mo ya mo mori fo oi a inga pe ava pio naite poloka ma ilunga le wala tauta ya e pe ava pio leuto ai tau luma le manuia i maota malawa ya malo lava le orosai malo fo le lava pale lor fata a fatua toa malo fo le tau watai Alo fat for tapo inga moto malawa so alo fa nau ya wa ong ni ya so malo lava ya le ngalu we mo fa malo si malulu

Mai Island Keo, ile musical manava nga luenga, yo fa talo fa ke pe va pe ye sa Island Keo. Fa talo fa tu sa Island Keo la fa alo ngolo ma chomato ainga. Ne fo va ngala fia fio tato pe musical manava nga luenga.

0: Tato e pe musica il manavo nga lui nga inu to si forma le 5 minute on Italia o le tulaionu. Ta fu le ono nga ia to va fu fa nga pa nga pe nga tsfa ilang ya le chat un longo fatalo fatto le fion le passi fa mo moina to no vittoria. Le vo fatta si me le vanga le fiafi ya le fion fo ya lunga la un al loro malor so fu mo ya la u. Yoga.
1: Tu mo le nga fa la lo lo fion fa to no por o fion vo mi sta o ala leo nama pale yo mala leo
0: ai
1: va bang imo lu va ko ko faila
0: ta si fo ya tu sa nga
1: fo mo wiya
0: ai
1: ba ta ile tu e langa fa maro longa yo ko fa po po fo nge ya so
0: ai
1: ka ko wala a
0: na tonu wala
1: tu wa u li mo ko ya so ngo nge yo ma singa longa i
0: na va ai
1: la
0: va ta va vela ti ti oi ah
1: no ngalu ta
0: ti ti e le va vela e mo mata te ya wa wa tu ya yu laila to
1: ar tu linga la fo mo bulilo to sa ngalu wa ye umi e va ve yo
0: va ve ah
1: yo la makanga pie ka usilo
0: sa ole le
1: te mingere e ko fa ya si va
0: sa ole le ya na malo lo ngalu ngale so
1: mana ala so ofo nge ya fo ka ya
0: wa mana ya li li
1: o si fi ama bale ola fa nga ala so wal mele fa ika ko le kuai ku bale la langi matang o fi ta tu ti ola pule fa to ila lo ye ma sa lo ko ma fa jo se
0: ayo ele o mo ya ta to fa polonga to ina na o mo ye a
1: ele tu ga ko ke ve ola fa fa ko nga ma ai fo la
0: ayo
1: fo vinge ma le ah be umma
0: pule sa lo to e ila unha ruenga e fatino ah ila ufanua mala wili ele le ola mal malos ya
1: a maua so ko lua
0: ai
1: kausi mau so fa nga u ya kausi fi
0: eo a lofa ya ka
1: lofa ko lua lofa ko
0: fa so me a lofa fo e fua uma na mai le tua a lofa e tanga tau mo lai ngor to lua
1: tanga tau mo lai ngor to lua me se au so lai ki oru ko lua
0: la sao esta van a lo falla y acá
1: me acuan año lo cobrí va o lo casi ahora un poco que le uso lo cobrí
0: ah man y esto le ha muyado
1: chambo ah le faigo o uso casi calla o le fofispe
0: oi talo fai tu a el leite le sol
1: coco a ella le leva pa coco a uso lo cobrí
0: chole tu a man y tu a le leite me fona lo fangi y pe a fa pe la esta te a lo fa mo le fa maun ya
1: ala ke lo a se me manga o mai e vidi
0: ale lo pola wa saulo ato f a ai wa lo faido mo ah
1: e fe ke de la ko pang la ko
0: lo mo ai lo mampi ya ta malo fu lo wala
1: ke
0: ya na la ya ole le ya ya o fie fianga na o a inga ma a ne oi na
1: organa turo fa me tur e pare
0: i america
1: turo be ole ola ke kika
0: ya na
1: lamba o ta tu nga tu lale ole ole alofa ko mumbu ole fa
0: sa ole leia
1: ya ne pi u ka koma sangi me
0: e oi
1: ai ko i ke fuoma pi bu le
0: na tonu ala ya almena nena na mile lo fo le ainga o pe a faita le tanga ta tu so le alo lo fa na ye ah
1: lo fo ye ye ko ma sangi
0: ai ale tala no ye ye lo ango fia pie le fia fia le tanga ah
1: ai a vai lo ai pe vo le la fa kai kai ma ye ko le ma ngai an be ya fai be ye ka
0: ai oi a tam fia fia tali do fia fia fo fai me a to fa ya tu fo ah ah
1: si ma guia ya ye le vo le ah le vo
0: Rossi. Nala.
1: Malo, malo. In pawan me foro wa ku ngi ya le.
0: Ei.
1: Ku dia ka u. Nga nga mbai sko ngo bui sa mo.
0: Nala li so le va tu wa sa wa o le la tau le atali.
1: Ah. Ku ra ko mu ku ma nga yor ka ko ka fa so lo le.
0: Sole.
1: Ala ala ka.
0: Wa ma na ya tele li. Na tu a matan tau va vala mo li tu langa a.
1: Ja dia u api nga mio fa mo bongwa le le kio.
0: Ei.
1: O computer, o laptop,
0: Loli.
1: Facebook,
0: Dali Lee Yasor. Wow.
1: Official, I come work out. Ah, yeah.
0: Ya lang ai ole atato ti yom te tonu oisi ya pile te tonu fo le lo so ifo pele tu a
1: Ya, musung-musung ada yang
0: ada. Ya, maaf wala fatino ele tua ya. Ya.
1: Eo pa ka fo, afa pio ka ka ngo va ye ya ka ngo foma e musung-musung e ku.
0: Eo.
1: Ya musung-musung, solo nga alu ka o
0: be. Ya la va vena le musung-musung ina o ele nga ave manga alu nga ave nga mamba failo ma fo fau. E tele no fo lele. Ah.
1: E va nga ala e umalo nga ka.
0: E umalo eo.
1: Sa o loko.
0: E sa o loto lo. La o lele ya.
1: Afkai de tuole an mo sunga ya nga le tuole o pa taking up ya o longa kai mi pole ale umi o pole fu pole ale umi ya
0: eyo e
1: de mar pengo re
0: awa a mai ale mo sunga le nga nga fai lolo ya awa le fai fai mali a fa to to ale leima ya o ma tua ma na ya ke
1: ya lo fai si a inga ma tua
0: so leva Levan na safasi ainga, levan fa polonga si ainga, a wa fa ina imali tele o tangata. A muasi pale mia ma, a siona ainga.
1: Aya,
0: levan o tele na tinga ina i tangata.
1: Lewa kula imai si skama ya
0: bem.
1: Ya le ai a.
0: Leo.
1: Leo mo ko.
0: Levan na lai lai ma fa ina, a.
1: Uai fu ainga ngi konga kai.
0: Ainga ma. Yo, leva pena o.
1: Veruai tia tia kanga kaulanga.
0: Eyo.
1: Son meu exiken.
0: Eyo. Ele tá na noite si eyo. Pe fa sua ava pe a e o pau au. Eyo. Ele fa pe foi lele o fu fu a mai fa pe la ua alu se si ola la mala ma si alu mata vale su e pe tuli. Ah.
1: E ka o king ora mo ka. E ma ma fa sa lang ba la iron me pai ba de.
0: Eyo, ele o se mena fu fu inesis.
1: Eyo.
0: Ya la ye fa salanga mo pe fa pe wa avta vale le fa tamal ah
1: ye di akama di manga o ka uga ngai
0: yo
1: ye yar te go da la wala tamaya
0: si le tula le matua tinga ina le la ye ne
1: ah fulanga si le kula wa nga le wa si le
0: fa si le wa ma fa tia wa fa ina u matamali anga totele
1: Ah,
0: e wala lau solo toi lea o le nei o le nā o ainga wa faina ainga o nuu a ya o tu malo ya wa alu fa sa pasui fa solo ato
1: e wa pio le mea le le pio e mo i le kai ngā pā loka siko i ngā rali le fialwes e pio wa a kiri akunga a kiri kā kau a
0: e oi
1: le mea
0: ma o le leia e wa fa fea la ua fa bu pula le a le nganga nganga le tu tangata a le me poa la pong sa ale la matua mal malama
1: se le wa le bailai le e va kore mus musunga le nganga le no le te talo ma
0: nala
1: ni fa mo
0: talo fa tu ya vui fa le tonu mo la na sota inga awa amata na tau ilo atu tulanga vavala mai fam talang ah
1: le so la wole
0: eh awol vavva ah
1: na ngai ya fam ak fam
0: fa na na na pe ya fam alo mai fo lele ya eh ta fio
1: le si me ma ngai ya re pe ko me ren ka ya wole ya le kom singa nga
0: ai
1: ya lomo
0: ya le so le le na alu ni samo ah
1: na buda nga su kai lo ko esa wa asia ka dinga nga o pa
0: yo mai le man nei yo le yo mai tau fa li le asia ta ye a
1: ang fu wa wa wa ve a yo ku so me a fa i do ku sa ala esta me nga rila ko ma ho fu mo fu mo o fu mo ya asia
0: yo
1: yo na u mo
0: fu na ko
1: mai
0: le a yo pe na
1: fa pele
0: mo ala le tau tala mo le pepe fo le tau tala na le lu me le wa
1: aka ko ma fo fa ku ai ale a ri mele ngol pisa pisa mele ur po vo yem ma ya sa wa ye ire aku ka vale fa fa o mai mai sa ma ale ni le po le sam
0: ya si fa u te
1: ka ku ngol fa me yang ka la ale mo sa ule mele ale mo sa sa wa ire mele ngol ma o ye ri mo ngol ko ngol fa vo I ka la li mo mo bu a ya si aka ur su fe la ku ngare la ku ala ku ka vale fa fa o ku le le o ave no yer me kuai ale wana wo wo sau le usa ko lu fai mai ele ba nga yer au som singung ka ka ngi den ka wa nga u mai sia kala
0: ya avu lalna ya wo matua i nga wa an me ta ule me tonule ta ule nga wa anu a Langa mele telo mea ma manino mala mala mai fo nisi so soani to tele le pong sa a
1: ora mo kwa kele ole ole au sa ole le lenga I so ia langa kele o mio u yo kele ka makara ka ka sa so soangi ko inga ma ke ro la mo fo ka la fu mai wa ka ko
0: mo ayo me na la e
1: no ko kele ka ka na yo ko inga
0: mm
1: Kilo
0: mia fa pio pio mo fai. Ama le si fai pule le ali sole di fa pete I te le si fai pulo si mai o. Ah.
1: Ah fu lan ali. Ye va fiera ni me wo le a kero fu ka ngi se kuna fu ngor pale mengi.
0: Jol.
1: Sa ku ngi ko se fu le a kor ka usanga ere I ere fa ye se ka se sanga la ungo.
0: Mm. Ya ele mo fai na alu e ta
1: ko ko mi fo yo ah ke
0: la tong la tong I ala fa fena le mor tong I tu so la wo I tono le li ole
1: ya ko ya lu ku pe mi nga o ngi o so la
0: ole wa m ta ti ya
1: ai lo ba ai ko ko nga wo ba fo ola ba ya wo fi o so ngi vi fa nga pa lo ka
0: yo ai ava pe fo wa na lo pa lota ya one na lo ta ingole tu malo la ma fo la ya fo e la ngolo ngi ni Ya ala wa umane elo atole elo atotol malos. Ya sa te un to fiu. Ah.
1: Anche to e porta mie bo con fai mesan ku sfa ma vai. Ah.
0: Eyo. Wa la bona si la fia wa le nga fatia ia to finga la nga senga. Ya
1: to sa lu ngo ku fai mbe ere ule. Ya wa sa wa le bo le wa ang ba pe.
0: Mm.
1: Sa lu mo yo bo con fai mbe.
0: Le van ta un fai mbe.
1: Ah, so lu ko a un ia so.
0: Aleluya.
1: Ah, ko fai le la ku finga pa lu.
0: Ah, voilà le na. Voilà.
1: Et que voilà et puis ça ni là où il me fait pour le mieux aller. Le ya lu couper ma lu foi poulet là lui au ici ma ya.
0: Yo, le levana lu elle est ici en anai. Et au voir nous si peut pas il mal tombé au même mal au foi news. Ah.
1: C'est moi le observer.
0: Hey, là il me se pisse. Olé. Ah non, ça fait poulet le vin au malo, au levana fait avec ça.
1: Ouais.
0: Donc qui a
1: mari mungi avere a se fongo fe kala ile me vole le fa malo me li se deo la kokuma lo kongo
0: na la alo pole unga na ya en el fono pole fono ya el masi ni pole masi fo
1: fa ole ya so le a suban
0: oh ya na la
1: yo ve pia ve so ku
0: wa man ya le ya wa au ate sil fielu ngala le a ngal melen ta fiel pal mia ya le media a
1: wa seki ya sele
0: wangu ngu wale no po atala la fai a
1: pa manga ya
0: wale no po ani usu la fai
1: ayo ko manga ya re
0: a man na ya
1: ma ya yo fai do ma ya
0: ta fai mal fono na mala mala ma u male o tangata wala la sa sa oi oi fai pule ma a
1: ngi mo kwa se ki ale
0: na mana ya
1: tai le tu ola e ia me fo le ngonga ko i
0: e oi
1: ka ka la ka la ka ide di sa i le due mai ma ko
0: e oi mai ma vo fo nga a wala fai ai tua mana ya se u ma tua i mapu ole longa le a wa ana fa pe ola fa to nu o i sole to fi ola e ni tala mani tala mani ve singa wo ye a
1: ora ngale wa ku ola fa fo di ka wo ye a o ku mo fesi
0: ya la ma tua wo le lo pola ai si tala la fa
1: o kwa si yo mbanga i wa la u lo ko le anga ye ma la ko li ki o yo re ka ke fa lo ngo
0: a lo no winga me o ye ye wa la wa le fa to fe se se fa ta noang ya ole o e fa tra no ai a vai ni fa fa fine ma a
1: e ui ki minska pe ai me mo ngambi ai ya ve ti mam la mai o sa o minska le mo kanga ru
0: ya ke loe ole a wala le la fa minska ta pe la wala le fa pal mia mai ma forten mai ma forten wa e se ta la fa ya tu e se ta la yo fa a
1: ole mario ah fa ko ko le ka ke fa alung ko iska ka mo le ki si de ki o mo ka mo ye nge ye e la la wa si pa le mi ma la
0: ni
1: lo fa le ma lo
0: ya na
1: ko ye ma fo fo ko ka ka se wa mo la lo ga ka si fa si pa le mi a
0: ole al fe si li pe na la to si si la na va ai ne ni me fa pe na tu pu mo mo ah na
1: ole va ya ku e se me ye ko ku pu mo i le ma wi o sa
0: na la ole
1: ale ka ikarunga ka faifa ko aka
0: ya ole mo mo le loto le anga ma le loto tinga a
1: ki nga ma le loto le anga
0: ya aya ki le anga tinga wa umana fa ya tu le fa se a ya fa po po tol malo le va nga tu
1: ale wa ma ga ya le mele o fa ye el ban
0: ma na ya
1: ku me al va nga le anga la wa nga
0: e oi
1: efetau
0: yamai sibe on levana lu ie savea ba tau fa fiel telefoni savea lungam wala au media ia a e o fo te le tuanga i e sau se si mata wal numero la te lunga le por kalam ia le yam se so kolosi ia
1: ala le ma ia le ku me ia savea
0: ia na pena fo tau ta ia ia le ala nga asiata vale ava noa a
1: le ma ia ku me la wali ia kurisi e pala ya melika mo isi ali ki o ya kuma ya
0: ayo afu ya la wori ya
1: ta wi ya la ko ko wa am ka fa yo ila
0: ya ai fa sa sa pe ma wale fa ve si es pal mie ya ma
1: mie ye le ba na ma so lo ko ko ka
0: ayo e va ila ye
1: awol ko fa la la ve fo mie ye le pal
0: ayo wa lo no winga e halu ai fo le time le pal mie ai
1: male ango mo ye fa fe lo ai ma iko ngakala nga so lokso
0: na ile news le no fa long wa ina mai a ele fa news a si nia fo tato a
1: si
0: ile le talanga le ole le ofisa fo fo ile a le na tala el palmi a il malava leli
1: i
0: a le na tala ile ofisa fo na mo le puipuinga fo ile le mo tai fa ma a
1: ia
0: le ku ele kei nai ia nala nenta tala a mo ele niu sa ele se na ta u na sau no pal mi ele a mo ye sau no e oi e ser ma li ol na fai niu su wa o so se tanga ta ole si tu pe a fai san tala fo na fai e au mai ia ia ale na ol tala ma ta u sau no au tu na o a fa mo mo e au mai ai niu a ele ele au mo ye sau no nga spal mi wa to sole va mo ta u ti ale ya ele ele va pe fo lo fait of ya fine nice football mi e mal fanga malo
1: ngala
0: na fait to la ta fa long long ile news time fo le way o so ya ya we like to e o al termine ya va pe anime fa ye sau no ile tu le pa ya sau al sau no
1: sau sin ka mai
0: ke e o sin ta mai ten
1: pa sa
0: wo ile ke sa wo nga le fa la fa ma sino nga ale na bai fo lu ngol news fa mer ta la fine
1: ia nga
0: ala ia ale fa il va nga ta u ta la nga ole ole official nal malo ta u ol min sta ta la ile se mena mai na fo ia paula ah ia
1: nga o ku so mi nga le fa il ve so nge ia mare singa nga fa le ma inga nga le mo nga le ka lu ka pungi pe e u ki au ko fa pa le
0: oh il fa mai lo mo
1: ia fa mai lo ka pungi da Ah,
0: ma salola, saola.
1: Then I could see a payala, you could fight for the liver, a lawyer going all life, a lucky boy.
0: Yeah, Malaval.
1: You, young eye, father, my mother, Kaukuri, my oe, Mokoku,
0: Tortua. Nala. You hung off with Molmotel Salah fight, ah.
1: Mule
0: tuli mai sala fai alela tala tatuna de wafua ia.
1: Ai sa. Si mea ngang ka kalal fale le ie ku i mea mea kaua leo leo mea o mea wha ngai leo leo.
0: Au, o.
1: O le voi wha aku peo ka kako.
0: O.
1: A, o le si soswang, yon mea le mko ake leo kako soswang, wai kawa kako.
0: I oi.
1: O kako.
0: Ia wafia.
1: Mea kawa fai, wako, kuse kawa kako, kako sa mua ie.
0: Wai langa ele tete yavi. Ele tete ave la si fia li mamla ma Australia nga lu nga ye fatino tatu ni mtatu lafo ah
1: aka ko pisi amgo de o sole o ma ko nga kelle
0: ko o fia se furu tava le fui mu ma tava le ambulance ah la o tu nei
1: o nga o fa le nga le si va ko subi a ko va kris
0: fa ayo e se fa o te na me alo fa fo i fu era tu ah ya o tatu nga lu nga na
1: ko ko nga lu nga ko ko check
0: ele va per no fo no fo ia wori ia ia le ai
1: ele ke ngu fo mo la ko kupo
0: e oi ma ia ele le yo yo pasifica ma ta to sa mo
1: ah ese de feo con un
0: fe o
1: qua che lo sa mo ngi nga lu due ngi ma or me la ngala ele mo ti so so ngi sa mo io ka ko kupo ka ko or ka ko malus ka ko wala so so ngi ku sio ka ko ku
0: me la nai e lo o mal malam el to tele la e
1: yo fale la e el fongola va ka i fale fongole
0: e yo
1: Australia
0: Australia fo so ye a me si da ta to tali tali le wa matana a le la ta umelat
1: le a makan ka u ko akali me ko wa ka wole hiten rane la asu
0: ya na la
1: makan kalima
0: ya na wa lu ya tu asiata stamana wa mau samu a
1: Ah,
0: a tele il fatto un saulen usi la faella facing.
1: Per bacanga ca. Sa faulu ele ole
0: a pungu. Ale wa a fatto no fo no fo no fo a te oto lo. Ah, ale fa long wa to la to il va nga fi la lango wa ya ile. Sorry. Role. Ya wai. Ah, le tau sola. Ana sola mai ia sola mai la fi. Ah.
1: Se la mo ko la ko fai do.
0: Ei oi.
1: La ko
0: ia ke sa mo. La fi la fi ale uto e oso tu mai fafo ia ta lo fai.
1: Ore bi eso lumba. Se la mo ko la ko fai lo ka ko ka ka mari e ri ku ol mele.
0: Ei oi.
1: Oi au au mamari.

0: Ya boli eto lo fanga di fasa unga rotato tunu mai la to lefto amafuta mai. Ya o mana ya furi falo ngolongol ne afia fina yuso vane o lapa ya mama malu. Fai vona faso mai. Ya mo fusi na ata la afia fi. Mai alo le pesele boli to lo fanga le ftelenga fo ya tu sione le lei. Ya fa pio e mana tu mo le telo tau sanga. Ya le u malanga nei kunselani. Tulanga foi pio na ina yalo talonga. E ale fo to tali uma inga luen. E ale fo to yanga mi malis to to le talofa malor se fua.
1: Talofa.
0: E oi oi boi boi boi. Talofa yari le. Le ministalio el market yari. Malor se fua manu ia. E la ufionga le ministalio el market fo sa valalo ma funga lei.
1: La eve wa sa ngoi va pena.
0: Le ngale wo va ya tu e pule a wa lu ngo mbunga fanga loa. Wa vet pen malai va lele le wa nga lue mai ai.
1: Si o so vai vai ma de fa ka wa. Ia ve ia lo ka fa ka wa e fa ka ro fa ku la wo fionga. Ka ku fa kong ia la na sei ta u pa ia ka ke mu se ka u.
0: Le ai a wa ia. Ta si e fo ia tu.
1: A alu de lan a alu nga i dunga e ka u de lan ia alu lo ka u de ong ong.
0: Oi malor malanga manuia lo talo.
1: Ia malo fo ile. Tawa ta ilo fionga.
0: Ta lo fae na ta nu mai fea.
1: E va tu le lo fionga. Ah, sa va di va di mai le sa va ile te nei.
0: Sole. Ya ngat tal va ya tu e va pe mai mai alo se ta fa o po tu la fole ta o ti ti el valele. Ya.
1: Ya ole ma.
0: Ta si ale mate lo no winga le la malanga multa malo. Sole vi ia le tua.
1: Ya e fo yale di nga ile tu a mo yala va ni mo te vesia inga ma feso wa inga o le file mo ma le fia fia ma le fango ngo wa ia me umanga ile uma ai ale sia no le tu a
0: ya
1: e nga lu lu fo
0: sa o le le
1: por ka ko fi pa ya e fa te ile tu a ia te wo ka ko e kula ile ele lo wa ko ngo o e pule ai
0: le wo le ai ou le aia tu roitalo
1: ai malori teu tu ama ki aku lori ki o ngafi
0: da lo fai
1: yo paro kuma i wo fai al tala te malo fai le o le ke malo fai le o si oi
0: hei
1: me va vai ai ki aku a fena gui me lo mo kaka me lo mo e se ti e tu fai porto la me va vai a fena lui me ne e pe tso lo mal palau vale patalo patu de mawalungo datu watu patalo fuido fiongo de fatu alore nga lulu wala vae pole ala va pefai maya ofto aloi tu rataru da matar pulkalam ele fai ngofi
0: aftai ei
1: fai vae e fai kokasi a yaili atua
0: mali
1: ila na falungulungo tufu ia ma maita watu ia olu ya yale atua oilo fuido kalanga mosema ma ia kopo ina wa fama oi sole ka fiola e yaili atua ine e oi le abu e la fila lo le la au o le onge onge o le matafanga o le sami e yaili atua ai fa tei le tua ato filo ai fa taro fatua li
0: ai
1: tu lu upele inga
0: ei
1: ai fa pia ai po i asau di ni uru po o mati le pongi ia fa talo fa fo il tato i kako fans
0: ia nala
1: e ai tiki fa ponga ponga e por calami e oso mo fali ai o se vaila au le musica
0: mali
1: o le aste pese pepe se vave pepe se ia na o le para o ka foi o un popo o manga
0: ia nala a
1: male pele pe ma ko
0: ei
1: ia au ko ai o la o le de ia au un popo o ko pese pese
0: na nala a
1: le fu wa fatar fatui o na to fiele tu pe fo na sa o le amatanga
0: dai
1: oi nei tu asi na sina wa nia me uma ale oi no upole tu no si de foi va ai ko ko via ale asa ela vea
0: ia
1: ai au ti de foi va il ta po inga se tu no uto ti li ia e si e ale foi va e mauti no fo e si si aku e po sa o ni me ka ke kala ko ai so
0: e so se me ai sa no elo e talo ele ai se tu afi fia le tu no lenga o leua lua malaia ua e yai leua e toia ngai laufanua ya malfasino manga ya leo tele va nga fola le man ne yel fa fomela tunu mo sta fa long long wat ya la nga le fto a tau mai mai sio tato tunu ya fi mo fo le ala vale mete malele ya mo tua mali e mama ne yel fa fonga mo la fa long long
1: ole ya wa nga fo ku ki si de si la ya wa fa si fa ko anga
0: ya yo e
1: le lima vai vai ya fa mar ko nga koko ko nga koko wale ba ni ki wala nga isi la fi o mai fanga lor ko nga koko ko ina si o maku kama
0: oh
1: e fo ye ko e
0: amu iali vi vi
1: ya o me anga la ye ma to wa e just ile koko o sfuru lima tala
0: ei sur
1: ya fa ye se furu o koko wa e uol se la ulima se furu
0: la ulima se furu
1: ya a luo se furu koko oko
0: oh man iali
1: ela ka fa tele pe ata pe asu li batala
0: ei
1: ole so ifonga na mato ai ole memo nido a ka ko le o nga lu lu e nga lu inga le bau e yele me a fo le o ke i do so nga i le atu i le tu le mato ya no ama amar fa so so le
0: ko
1: e manda i la o ka fo ai
0: oh
1: le mer wingo lo te lo wo tu la langa le bau
0: ia
1: o faisi kuwaiere una masalo anga o sa voi ima nuku musa fatam fare alidi o lau kele ngongala kele le mele a kaukalo nanga ngau fasolo ako e la umaili si ukara matanga o pufonga fo yel fa nau le talo le la umai sole wama e esire maanga yore mele le fai yore maa kekele a inga po le nuku
0: oh
1: ya o fasolo atu wafa aka waile koko re ka wanga popo o palo pide ya la si kalo ai ku yer au fai le au fai e fata wo e ja ur mine
0: ei
1: le me fu la wo ko ma fo fo ku ngai ngo wa mai ti u tele no ai ni yo fa ko ang wo bai bai le au fai
0: wo le nga un al du a
1: e le au mo ta wo bai
0: bai bai a
1: me fo le le wo le la bar kalo lo sha o ngaru fetu matu bolo no fa so ro ke diam sa mo wo ba ai e ye le kai mi e vai vai e fo fa tonga
0: o mana o mia o wale a
1: mana o mia wa la ngo le o le mele o fa la o fa ngota la tu ai e ta wa ngi mi e ye si kam e ko ke la o wa ku le fa fo la ko nga ro inga ba la ko fa ti ni si ko mo sa mo ke mi e ile vai ngale pe se vai o mo le o si mufi e re ngore me a e vai po ile le fa nga i a mo fo la o ai na mo me pakena a
0: ei
1: o le o me le pongi hunga
0: o
1: e ve si lo si la lo i to ni sa a makas kama i mea
0: o
1: le le o kiu
0: o
1: e o fa ku e la le si a ino sa a mo sa a maka fo de mea o fa i di fa lo o loa
0: o
1: ai nga amak kar me nga ole por fala o inga ko de le pe ole fala faile bai fala faile
0: ei
1: ona bai nga
0: sur
1: ola e ke ner kupi sa mo ano
0: sa ole le ia mali
1: to pe pi i lola ia i male polo ke ki ma fo fo ngar malo e lo ko ma ki bo sa mo
0: to ma ne ia sa ole le ia
1: ola o te le no la nga le wa makang ola wa mo koko popo o ka koe fo ia e mea mea tatu e whaosonga tāre mea
0: ia
1: ai ke mā sangi lo iau fe au mā sangi raso
0: to e fo ia le a
1: ma ia re kai au kāua le po epishi
0: ei
1: e o te le ngā kaure fe mea pūr kala nga wale mea usur kai au sa au whaisinga koma koe al waku mare a fiafi
0: o tālo fai
1: o iro fwe langa o mā kou sa amoa e wā te fwe whapunga mai e retunu ka kou inge ia ke ati furu wala e fer wa ili si la wala ma ka whao ili le ta whao nga masani mā tau sa amoa i e pera ole o langa le wo wolai e ka angere a whare varu
0: ia maali e
1: ua ka oko o ngon me vurungu so ka vai
0: halu le aso
1: halu le aso ia ngā o singa koma kua koe malama angere
0: oko
1: ka whare ongo i mokoe unga
0: ee talo
1: a kakao kasi fo ile manga akari ri waku i popo o koko o ya mole no mole la valima
0: le la vali mali
1: o ngo le wa sa i mana i mai o mele ni ke pa peka ko le ka ko mai fo fo se mele anga
0: mali
1: o leo mai ka kousa i dia kure siru mangai a lae fa anga yui me sa mo isi ku ya ai o leo ulo wa vai vai na fa kau karo la le ua maua i sa mo ar kai mini kousa furu kala so la po po aloa kalo a ve inga o ar ka manga i u po wala tau o ke li no sa vai wala nga ai o makua ai ai va fo mai dai ngo ko mi va ke ngana mo tama lo e fale e ni se fai ai lu nga lu le mo ko ruma sin e io dai se ya ta ke fiar a le ar ke ni ka ke sa u voi nga le so sa ka ke ma pu ai
2: ei
1: e pio le mele na ai wa vai vai la le wa le wi ngora telefoni le wa ko ma ila ila au ka fo fale ai nga vai tu le ma ko o ko la langa
2: ko la langa alo fa
1: ya ai le da fa ku ngai fa le ba o fa le fa
2: o
1: ka ko mo bo ingo ingo au ka fo fa le lo ko ko ko ka lo
2: e to yo la i
1: mo yo yo wala no o ya na o fa ka ke pula
2: e
1: pula ya o a makar mo manga yo fa ka u i ni fe fu se mo mo se a ba se a
2: ya
1: e se a pelingi ngo fa ingi o le mesiri nga ngo wa ka i i lo to
2: e
1: usenga faire mako plan mala ufana ule ngo ngi fai mai le me yo kalo men ma tu tio e tu la langal me nga fai mako ma ku o no le ma fa ngo ka
2: o e
1: ma ko ko wa si si la
2: e
1: ma umanga ki unga ma umanga yo wo ko yo si u fa ka ko mo mo si fai me le en ka ko fu fai le le fina nga lo le tu ai me ko ai o plan nga
2: ma nei
1: papa ngo ko nga fu fu e mo ki ko fai bola nga ele ai mo se va fa ngo ko fanga lo ato
2: o
1: ai mo nga ku pe si da fia lo to ni ngo le ku malo le ya
2: ya
1: o fa to ara ko ko ki pe ka fa li ma va fa ngo ko sa ye
2: o
1: ke me
2: a wo
1: ma ko wa ko le vai fanga lo ato ele o ko ye se va fa ngo ai ko ki ya ko fu ngo mo va fa ngo le ai mo se me
2: al alma fu anga lo ital wa le anga le la vo
1: le anga sa onga la ye tu pete nga au bole inga nga kale ango ye ile ile nga tai fali
2: o
1: a ole i ala to wi
2: la kele
1: la kele ri
2: e
1: ya i fis kama i pe ngo sio fa na u fa karo ba
2: o
1: i o fa ai si mo mo wa ngai
2: o
1: mangin i o fa ai la la le si mia fai ka fai mo manga lisi lisi te i al bakul fai bere fia
2: fai bere fia e
1: ngai tala kura
2: ma man ya
1: manga la tu ya la wo i di kiri kiri
2: ya man lai
1: ai vi ya le tu wa la va me ka ke fu fu ina ye pe ang fai me ida ka la fu ile o ka ko e e ko ko ma fa asu su a le a ku ang ke fa ku
2: pa tu
1: ai o le plan nga o la nga nga yengo ku o kero fa shi ko ma ki ak ma fa nga ola be yo ka lo ko nga ku la fa ma fa ko o nga nga ola ka mai ki yer mena
2: ei
1: ma o manga ya ai fa nga ngo ko ma ye o fa ka wi misalo ai o ula i kan kon ma ko ku ma lo o ka mai ki sa fa ka wi ari
2: o ta lo fa
1: ka wi ai o yo fa i bu shu ma ku ka ma ka fi ku ni la fa nga u le fa ka wi
2: fa ka wi
1: ya le la nga ma nga ko fo nga le ko la nga pe ma ka ale wo ko ko fumar ma ma
2: mani ani mani tele ma lo fafte lo fion ale ye le tau fai lo foile tu langa ia ma sa lo foile si si le totele mai mo fo tu langa o penga fai langi pe on fai lo me ia tu a mo fa le loto vi ia foile tu e pi fo de sa uno ia fa mo mo ia le tu e mo pel malosi ia ole anga nga wa tu langa na li tato ya o le loto ia ma le fatu ma tua te le afa wala ia ua le tu e ngā fatia le tino ma wa vai vai
1: o le o poi le amu le si kucha
2: e ia na
1: ae o a unga poi le uka le lu ko mua
2: e
1: a te uke a ruaku a uke mai o koe foi mai
2: e ia ave atua ma lo siari ya
1: o le lu i doni ma fa funga le tate watano e le a waka uke a funga le songa kopiroa
2: ya na la le
1: mo mo ya so lua o mo ya so mai fa ma sangi er ka
2: ma sangi er ta e
1: o le si me si va te pelo fu tuanga le tatu te no a me ko ya ngai ka ka ye o fu ngai o mai mo ngai pe mo mo ma fula fula bai
2: e
1: o mo sa i le bevela ai fa o ngala va la fu le tatu pu bai
2: ya ya
1: o fa le i i la va la ba vai ele no que vai ele que ele chamou e tata pu vai cavo ila lo o ngamu chamou ola e casia le ura ngamu e a fula mangeso sauro marca manga e o kinga ko ferma ei ala fu tuanga na langa o la kumi test de me ah
2: ei
1: yo voy que lo medio que va ir el mele va sa fa una ina no le arrocar de digo por ahí enorme ah fa un gol de spray will spray en amua
2: oh
1: o lo mangi so ayer me ay no una con ella ya fa ir lo marco en skating a o valola o fue va umi ya fue dólar me ay e fikir nga mu kin or que mingi
2: o chef oh man yali
1: ole nga mamra va tsi me mi uso o fi ngon skamba si uso va va fini roni
2: oh o ya long va e i
1: long va
2: e
1: pa maru mu tu ka ki nale pe me mi chira sa voi ole la fo ka ka vi mer pu ka ko vo vo de ka ko
2: oh yo va pe fo no vo sa mo fo nali ya
1: aul me nga yo la wo fo no fo de fo fa bai
2: oh
1: ya ya wa ya fa ta wa le ko wa ku fo ka ku le ar me ka ki au
2: malo mani
1: si pe ki ki pe ki le pa war me ya vai me le de malo
2: malo la ye che
1: tinga me
2: ya
1: ya me lo ka wa ni ka ku fa ki or malo
2: yo
1: wa u wa fo tu nga au te te fa ki o ngo la wa ma ka wa le wo ti no ma ti lo isi
2: me wa tele
1: si la tu ai i apio fo ni nga a che
2: na la
1: wa ku sa mo yang eh peisa le o ilo peisa masang
2: ngala saoli liya mamani ya ole alal fufuang ole fengam langa si tfafau le chichi
1: ya toro boya zo ya koe fo yifu leo lago si bo ilo ole mede we iya kako urke nini
2: ei
1: o mau kuro mi samoa yo ka mori koe nga me fo ngare kake sawa ole fakua kwa
2: na na le ye saoli lea le anga le pen ufa yatu le anga uva uva yatu ole malai va le lenme ya le ya ye maa lole
1: ee paide mao manga hiri kiri kili fa kai fo I nai a inga tari mai a ka a samonga kia pula
2: ei
1: ya mai la si o kia pula mai kua I fale a lili
2: o talo fai
1: na o kako o mai vako kupi ki nga kia mao vako avi e bo kupi a e fo ira suena kua vore si kupi ia o fale o lo nga mori si o kia pula
2: oi
1: wanga ya o samusu
2: ea o
1: a e o lau kia la o wabai vair ka lo kako
2: ya mali
1: ya mol silvia por que no lo fa ka ka lo lo mko asik wea de mini
2: ya mali ya a
1: e todo taro kosu ka la fa ka lo lima ka lo kosu ka la e se a no ala ka ka lo lo kosu ka la o ku a vonga le fa ila ko ma ki ki ku
2: ei al magi
1: kosu ka la
2: wa
1: o ngai mela nga ufa koi o vai vai ra foi karo bala foi lo ma ki ver ma ke ki a lo ko pa for karo o mo deu ke fai ko
2: ia wa ma ja foi ia
1: e te au e fa te o lingi fai ko ia
2: ia na la li
1: manga a wa mau ki ngo mo se kiwa e al sa or ma ke ki a wa ia o so akure lo di ere kan ka e unga le ma ke ki ia sa uro ia o ni me fonda ia e nga ia ka ka ikar nga
2: ma na ia
1: ngai manga ku foi nga le manga imutu nga afa ya o vuto que não ngou e o ko vai o leisi leisi me silir no va ve tupe va ve lei la o feu so ye ile o singa
2: o
1: ka pisi ka makoku ka mamantu mena o kali mai re duo masinga ko masinga wo e wo o kupe
2: ya ka va ve a
1: mami ya kurku ka man mera oi so la de pepa ka mako
2: e
1: ya te aula ya o tu pe va venna ya ma ko vui ye si lo shua foi calo ma
2: ya calo ya ayo a o en manuia sa lia lia le talo
1: ya o ngai mia ngai ka kar kar ngo ari ge fi ya ka kar ngo aki ni da so ru ru ala ngore
2: ma ne ya
1: ya ko foi foi ma ya e ma lor nga lu e lo fiona
2: ma lo
1: lo fiona ku te mo ya
2: afta
1: ku apale o yo po ya
2: ya
1: ele a fugiu de fietel tele noa aí ele molocava noa
2: afta
1: moa ele o te motiva e aí se motiva que não lhe se pala ngile ele ele pelo aí motiva
2: ei
1: só lhe foi mercado cá remaro ó cacoeu foi mesmo cacoeu foi o fraco quero ver mãe é fulminizar moa It's a free life. I found a free place.
2: Sure. Yes, if I would say.
1: No worries about bills. You just work hard. That's it.
2: I have a lot of money. Yeah, so if you follow it up.

Tai mea le tifonga sa tonga le uto e 10 minuti ono tale tu lai fitu, ya, ona ona yava noa fu inisio tamali o le tato tunu, ya, manai tamafu, ya, miso le feo ngalu italo, se umanu tavita lo Petty Brown, ya, o se suifo o le tato tunu u tonu, ya, o se o tato ai nei, pe ta ilene malanga i Samoa, ma wolo na ava noa, ya, ma muli me fu inisio talamatang o fie pe fu na e faafunga, ni vanga la fiafi, ya, e muli tuel faa malo, ma lo fa anga fo ile fiong alu italo vi ele lo fo melanga leo le tu le fo o toe tari umai ia o feilo e fui fia mal fritua me sfo no fo alo ma inga ia e me sfo ni ava no wa e fa afonga ia i moli muli mai ia na itala fo itate fia fa alo longo ia ito e tonu fa pia na fo ilau fa afonga anga ia i tau mafai ngai pia on toe ta li urte ma loa ia toe tau mafai ma toe ati nae ia si o latu a inga ua au sange fo i wale nisi ya ai ole u to malanga ta malo ya va ya lo fa ti ti lo tu ai tu a to fa tele in al malo si to ina ya in al wen a wal to en a win ol vao ya ai la ta to se to wa fo ya ta to long long le vang le fiafi ya al fa inga pa nga mo pe nga tfa ilang

Mori atu na ilo faanga ma famurianga ile sunga ya ike nasio tu ya tua. Ya lepe ona mamuli maina yo na ilo faanga ile aula kapi ya le anta 12. Ya po ole lalo ifo sulma luota usanga Vitoria. Ya leo tatonu leo le amalanga atu le fai ungoldiva yaso. Ya ile steto sini nusawelese. Ya leo le amalanga atu ya ila towa filifilia. Ila loifo le sifurma lua tausanga e avea foi masui. Ya ole stete o Vitoria Australia nei. Tele nisho alo mtamfana warta atu watu nuu olo fapefu ina eto no lea au. Ya ole la vea ima setasio na iyo u kwentora. Toma ita iya aliyara atu imaunga. Ya leo filifilia foi oia. Ya e awai e fata seto e fo ima ilato ule ua filifilia mole au ya le la malanga atua ilifa ungoliva yasu sini ni usawelese ya mana yona matua ya masiona anko masiona anti ya e watue tapu e fo inisio taalonga le la afaya ili ayosini ya la mbuli mayelo faanga mfamanu yanga melisunga ya ikenasio tu ya tua ya mole anta 12 a Vitoria leo tapena atu e malanga atu fa ungoliva yaso mosini ilva yaso tasi ya wanisio talonga ya fatino inai ya mwalo mfanau faftai foi ya itamu faingana inifo yalo ua filfilia ya ni our state of Vitoria ya fatasi atu po ua filfilia foi ya fai masuyo sio tatu state. Ya e ta longa le la kapiliki. Yan pa una nai vaenga uta tonu le la tato se atu ile tato por kala me wase singa i mota nga se nga se ono tato taimi. Ya ona mai a fo ile ya na liu me fo ile ta walunga ile tato por kala me ole VOF 20. Ile ne fo ya stofi tu fa talo fa tu fa sa unga tato tunu. Martapo inga ne fo vaenga le fiafi o felava e mafuta mai ai. Ya o yese vai panoa o spaenga o smatanga o e papa o so tatu tunu na tofu fa fonga mamai ya mai na tofu fa fonga lata lata mai ya to fa talo fa tu tatu pro kala me lava tele mal fa lo lo ya ke oi ma u pele ni la lo le tio il val valu tesi mali va win fa mal mo ya to tu atu lo tatu pro kala me mo oi ile nei fo i vai nga la fiafi fa mu ya fo ile tu ni so so fuo ni aso fa pitoa. Ya wawulia mwale manuye lea lofa mwale anga leo lea tuwa nifu imasino okuso faa manuye tuwa lea tuwa mwale unanga lisifuonga sao tonga ya ala tato see ya tato porkalame wasi singa imota ngase ngase peafo usifia faa tawa ina lea unanga lisifuonga sao tonga imana tuwa ina ila ato uma na yu tato ainga uma ya maiso na itu ama atua ma ila ato uma lo faa tawa tulia itonu ayo mota ngase ngase ya faa peafo itonu mota malawa maainga. Ya le om vai fono mo wala to toilo la to so fu maloroina ne ti fo la toa si linga tal se uto ngftinga ya ta to ti yom tel ton o lo fa fo ngina pele tua ta to ta to longa ma ta to ta sanga ya mar ta to fa tonga mar fa tang ya tu ya te ya ya ilana fa malo longa por kalame o asisinga i mota ngasengase.

Ole na ua whaafonga le tātou porokalame wa sisinga I maota ngase ngase I na ua toe lua sifulu malirima minute ia ona tāre ole tūlai valu he te tununga ia ua whaafonga ina fu ele tua le tātou si inga mai le nea fiafi te tonu I la tōu lo o mafatia mfaatao tolia I maota ngase ngase a miso tonu ainga ia iaifa malolonga o tātou tua fa mai senga fa ma fa fa nga inicio ainga ya ofa pe fo ina ufti ela ponsa fa vo vonga ona ole mlanga al mali mloti ya ams fo la to umol to nor to ese ya pe on fa ta wa ina man to ina pel por kala mi wa singa I mota nga singa se ale so asi ufonga sa tonga ya la to mo fo fa ponga ile te mi ma san il verso asau ya lewa to luas fu mar to minute ya ona talo le valu to pa fu na time lo to tato proclame ya ni fu ya stofi na so no le masino o kuso ni fu to sanga lu o lua se fu mo leono to fa talo fa to ya to e mamule to fa malo ya fa so sa un tato to nu e de to nu o malu ri pe ya ala tapo inga malu fa fo anga ni fu va anga le fiaf ya wi fu no malu lu ya to to lu pe fu ringo bo le to ma mau wa le fu va ye tu langa le suing o le tau ya ile teini wa afale lima ala ile ipong sali le ya wa sofu o vevela le o ma ili mal malulu ya pie fa mal malu ne bua ile tali lima wa matan pong sa ya temine ya le tue va ya nai swinga ya te tonu fu ile wa a matan tu ma maina tulanga le tau malulu o lo tatu ipe tulanga o le malulu ne te ua se tia oe ya ile malu o le teita ya o le susuru la ya ona ngaloi lea o loula e fulul mafan fana tau ona pa malanga tu inisi no fanga ya awane ngalo ya to e wale le ya le maftu no ina ya e malupui pui ai o e mai malulu ya mesu oni so ngase ngase ono afi ai oi le wa talal tatu le nemor tatu to e por kala me ful ni vanga fi afi isau numero fo le passport VOF 20 pe ona masani ya stofi ya telefon masani ole iva olu atasi valu valu no iva iva olu atasi valu valu no iva tato telefoni na watala tumo oe tafo ele tulai valu iha ono tato tau mawai fo ilele ni fo ya stofi

0: Ya le le wa tu e le ta to to le wa ga mai talofa.
1: Ya, ha to e fa ga ba kruai.
0: Ya malo se foa, malau.
1: Ko umi ho ta.
0: Ya nala. Le wa tala malai mai.
1: Ya ba kura sulu ma su kasi fa mole mu tau tonga, ko kasi.
0: Sulu ma su tasi mo kisa.
1: I fa mole.
0: Ya wa le lei.
1: Ya.
0: Tai lu malau. Ya soy fu mo ni ten. Le wa tu listo to talofa.
2: Mano aka kuwa
0: ya malor soy fuwa salome
2: iva mas fulima sakere famon mon
0: iva mas fulima mosa tele ya walelei fa tai salome
2: walelei pang wia le sia
0: ya fa pena fo ne fia soy fuwa to ina una o tali tu le walelei to ya
1: ko va kalo fa ku
0: ya
1: va kuro le fulu rua mas
0: Sulu male lua male sulu male tolu mo lua ngala ah
1: ya lo va ko di reo ya lo ka longa
0: ya nala
1: ko
0: ni te malo ei
1: ko isi uso
0: ei
1: ki nga male mo fu maru ru ka usu ngor ka fe urso nga ingoi
0: nala
1: ke wa ke ro nga waru ka longa
0: ya fue la na lo por mena le fa to fa me te malu va tu ei
1: orko inga kerenga ngamuia I
0: eyo e sa leleya
1: ngamuia mai ko ngamuia mai la fonga ba ko nga sa ko inga
0: eyo e o sa to malo e sfaila no se lenga le to fo ya ah
1: ko ya luila isa malo si orko inga
0: malo si eyo e
1: ya fo ya si onge lenga o va o fo
0: ai
1: ri mai o ma sangi wona pa si or ko ngi nga ko
0: e tonge Hey, tu vale ley ya, ah, tu vale ley pegar tu, vale, tu venga a espar mía ya, ya le hago tu vale ley, ah.
1: Voy a buscar un más sangría.
0: Ay, oye, o le alofa, ah.
1: Le alofa.
0: Hehehe. Ya vale ley.
1: Ya
0: va, está iba pena fue, no va fue aquí se murió fue quién.
1: Ya,
0: soy fuera un lado, soy fuera. Le digo a tu listo todo alofa.
2: Ola
0: pasima valu. Tasima le valu mo salome. Ea wale lei fa tai salome. Ke
2: mangia funia fe se mangere wiki.
0: Ia fa pena fo o lua lo fa tia sa tele. Fa
2: foi mo eve ma kamai.
0: Ia fa tai. Tai la salome.
2: Soi fua.
0: Ia soi fua. Ua malo tama pa pate o tero. Olo olo fa a to a to. E ma to lo to lo pe se a to a lo. Ia le si ta to to talofa. Talofa. Ya, malo se fue eso. Ya, lele, malo fue. Ya, ¿la alta número?
3: Abaculca, famarca, ongo, famalmole.
0: Famaleono, mozo. Ah.
3: Ya, famalmole.
0: Ya, vale, le fa. Time, nuye, le fiafi. Ya, soy fua. Entonces, fue mal, iba a minute. Ona, famuleina, fue lo que tú la evalu, ni fue fiafi. No pelo wa no le VOF 20 sa un numero al pao poli va olu tasi valvalo no iva lesto totalo fa
3: e se fo manuia
0: ya langi mama ya o amela o fiongal fo ma
3: o manuia va sta yo amela suma
0: ya le fa pe na fo ile lo fo le tua
3: ya
0: o le alta numero
3: va sta i manuia va sta i eleli
0: ei Ya, o el número está ua.
3: Ya, famol, vos te abas tu número ahí. O le tolu male lima.
0: Tolu male lima. Ya, morto ina po oe.
3: Morto ina.
0: Morto ina, ah. Ya, ya. Tu man vao, tolu male lima, ah.
3: Ya, o le tolu male lima.
0: Ya, walei, ya walei, faftai vinea.
3: Ya, ton.
0: Ya, walei, manuia fo ele fiafi, manuia ten. Ya. Soy fua. Ya, ole nalo matala pel tato leina li liwa tu le si tato to ole wanga I mai pe a uman tal pe se le talofa. Talofa.
3: Talofa, Tony.
0: Ya, le lei, ma ua le avanoso.
3: Ya, te eva kungo de la skoi, inga le fa mole mole.
0: Ya, ole al numero to in.
3: Ole lua mal sfulu ono.
0: Lua mal sfulu ono, mo Steven. Lua mal sfulu ono, ah.
3: Ya.
0: Ya wa lei fa aftai so
3: Manuia le poto
0: Ya lo fa for tamala inga manuia for weekend
3: Ya pa
0: Ya soy fua
4: ya ole na wa matala fo tato le na mo to proclame ole ni fo ia fiafi ya wa fo ile to tuo mala una ngar si fo ngosa tonga mesio le vio F20 pe na ia tato pa poli stofi le si to to talova
3: ya pas tau to mol
4: ya
3: Ona ye le iva male sfulu iva.
4: Walu le iva le ole mawar sfulu iva.
3: Si fola ye le sfulu fitu.
4: Sfulu fitu male sfulu iva?
3: Sfulu iva.
4: Ei. Sfulu fitu male sfulu iva avinea?
3: Ia fa mule mole.
4: Ia wale le iva aftai.
3: Ia manuia ia toenga le fia.
4: Ia fa pena fo ilo fat fo ilo fio ngatu marvao. Nuia fo all world weekend. Ia soi fua avinea.
3: Soi fua.
4: Soi fua. Ma vuole avanoa iva olua tasi iva alvalo no iva Tato numero lo toe Fitu sefulu male fa Sefulu male valu Male lua sefulu Toe pauna numero le toe le sito tole wanga ime talofa
5: Soifu manuia la ufaklai nga lua
4: ini Ea lelei mano malor soifu manuia Fa manuia ina oel numero su male valu Le pao polo le aso tia nei Na la wa lua a ya moro si fia la wa lua i o le fai lo ngala na toy a
5: ba kai wa le ole le
4: nei ese le sa o la mate sole
5: yo paula mai
4: nei e fa mo rein a
5: yo
4: nei
5: ma ki ngal fa al fa na ro fa lan
4: ya na wa fa fo ngai numero e toy ole mo wala sur fa ya wa lu lua
5: ah
4: wa lu lua A o numero ia toi o le fitu, sfuru fa, sfuru valu, ma lua sfuru?
5: Ia, ku waku la le, le fitu ma sfuru fa, mo ke wila.
4: Fitu ma le sfuru ma le fa mo te wila, a.
5: Ma le mole lava i.
4: Ia, wale lei, wale lei fa aftai lava, mano.
5: Pakai mo la vangua.
4: Ia, fa soifua mo le teim.
5: Ia, pakai.
4: Ia, soifua. Ya ole wa toi lua numero lo toi toi sfulu le valu male lua sfulu. Ya lo inga le wanga ya tu ya lefta lenga ya mano ona toi tau fai mai le ya. Ya lo inga lo toi toi fai lo nefia fitalofa.
5: Ya, koe fa kalofa?
4: O ya malo, sa o fa toi le vavave unga yoyeri.
5: Ole, a la kalaka meka meki e vavave foi.
4: Ei, sole. Ya, ai?
5: Poco
4: coisa com o meu. E aí, eles valu mal, eles foram.
5: Oh, a velar na malucada foi
4: morto. E aí, tu fia fia e aí, número aí. E aí,
5: foi chuculanga de vinho.
4: E aí, o tacho meu suvalu, o PT, o tapo, mãe. Ah,
5: que o tapo, mãe.
4: Eu tô em saúde, furvalu.
5: Vai cá, vale só o mar.
4: E aí, na, vou. O tá longa, ah, vai tá vindo, mas ele é tudo, ele é um profundo, ah.
5: Oi,
4: é peão. Porra,
5: capia, que é ele, não fez.
4: Pel por la capilla feto ese ala ya ya ya ah
5: ese me fiqué el por
4: eh ya vale le after ya o me la inga mano
5: mangu ya fa fica de lo foleri
4: eh se quil malulu
5: ah
4: pe ama el malulu
5: ah tu masa ni por qué el malulu
4: ya nala ya ya
5: cual malo aquí o la cama el basu
4: ya wa mana yo vuelo tu mamá fue ya
5: Oh,
4: feru ya kamal ya la balam. Ya na. Lengau tema toy utel ton wa sa li ya lof teling.
5: Ayo, ana wa. Ma yo kamaro ifa foi.
4: Oh. Oh, sole. Ya va yo ite wa ngase ngase si on sa yi ti yo mal sama.
5: Le ka ora langa kwal me ko ti pura.
4: Ma ite wa au ti pula isu ya tu walu mulu italo samo.
5: Suah,
4: pemalang malik malang. Ya, malang malik malo eh. Wah, tak otot ni so ngalu ngalu sah tu malo eh. Ah, tu ya waktu ni si wayang tu efak popo ngalu ngah.
5: Ya, aku kau sama sama aku kau sama.
4: Ya, na walau popo ir container lewa, bapa itu apa lah ulo mesti mau otiuna ah.
5: Oh iya loh,
4: mah elak ofan. Elak ofan lo foi leveten.
5: Ih.
4: Eh, kele no wayat tu na foi uam sarusi sila ina tu. Ole ye vai foi le mar tau sa ile te falo ngo atu o vai se salapa o a e vai a
5: Ole mo wa yamako
4: O ye nala na fo lo te atu
5: si kamal mamma ole me
4: a O ya ya ye nala Oh, nai mo wai foi.
5: Ah. Ni mo wai foi ke le foi wai sa napam.
4: Oh, sorry.
5: Wai sa mo.
4: Mm.
5: Ye nai. Ah, ngai bai ya. Ko ngai. Ei ngui.
4: Na na la sol.
5: Ni ya mai mai. Or kingo.
4: Mai er tin. Ah. Mm. Ani sa sala pa sa mo pen sa sala pa mai tonga po fit.
5: O ke ba kula e lang me maka.
4: Ei.
5: Ya alang mo ngale si piu, ni si piko. O nga so me ngo sa mo.
4: Ele o o yo la o la o sa sala pa sa mo la a.
5: Yo o le lang o la ba sa mo.
4: Yo wale lei. Ya wale o lo nga na mo fo ni si falo lo a. Tato na ya vaina lo tfa to le tatal noi. Oh, oi. O sa ola fa pete ita ia lefta o vai tu a mai mai sa mo sta maleo. Oh, yeah, wale le. Mm.
5: Thank you, no.
4: Yeah. Yeah, man, if it's some finger na si ai nga na na tam fai mai container na mai me ai. Ah, ya me mata ma.
5: Me maka.
4: Mm.
5: Oh, ma ya ya.
4: Ei.
5: Ki
4: nga nga ka ka sa mo ma na ka. Yo, la la man ya la wa to a wa wale wa fo. Pe fo wale lava le toy no talo. Pewa foringa fu watau le ni singa lu due to tele no mai fafu
5: ai le yo mana koko wo vidi le koko vidi le yo me ama inge
4: ya tato wa le koko le sa uta mai pepa fo le kasi ala u pepa koko le la uputi a
5: sianga
4: tai pe o le kofe mal lauti a ni sa le no tava ai tu ai ni usila ale le tonu me tato le kasi ale a
5: e
4: o vi ko fingi ni si lo ni fo va ni o ko ko vi e la fo boy. Oh, sorry, ta fio lae. Ele fa ngo fie me te fina ngalo ye sol.
5: Ya, se ko fo po le ano ke
4: tei. O te lola, el tamana na pe fie na suka ave ya. Ah.
5: Ya, e wa la sa me e pu kia le lua. Ah.
4: Oh, e lua ya pe pa koko.
5: Ya,
4: ele pu e fo fo le te lola i pu. Ah.
5: Ya
4: pe kofe male ya malauti m
5: malauti
4: ya sa auto mana ya fo di le o fela le ngosi mo sa moa
5: la me ya kakok
4: sole
5: po nga se o piana
4: aya fo la le nali to mana ya tele li le si si ya na sa o na fo le no va ye to ya savia
5: a o bile ko lo fini u si le vai fo vai ni ko la fo mai
4: oi sole ya mo mo le ya o se tala la ta mai pa a e o mo le ya tato e o me tato o wa na wa si le firma a il fatino ina e ya male e wa o si ava o si a le manna o fa suk a
5: ya
4: mm ei
5: a fa mai la ma
4: ngayo
5: mo
4: mo
5: ngi
4: le mo se se mo ngi
5: le
4: le oh ya lo fa ngo
5: fiel
4: en
5: ar sa sa ai kon palo no
4: ya vo
5: ma mo wanga me ngala mula mo ye dai
4: mm yowa yowa ta sina vai ngol sanga ta ele mo na o vili mo na tu i fo ile le no pen koko a
5: me nga a lo ta ka isi koko ma ga me la ni me
4: pen koko a mm
5: yo wa uma ya ngo fo fa le mala mula mo koko
4: ya ala la fa mai la ya ya ya a pen koko i to no pe pa na a
5: ya ya ya ya pen koko mo wai koko ngoli ka mai pe pa nga ni ya
4: no wa man ya fa tol fa ngo fie fo le to pe yo le tau fa ya atongi le koko malu ton ul tipoti a ya na tafu ya le to ape mat fo ile ya
5: bo ma makala u ko
4: a yo yo
5: ma fo le fa nga
4: ale la man ya fo ile ale a m ta te alu ala mata pe pa koko fa pe na fa nga lu nga inu ile a ta koko a
5: ya ka ka te nga lu nga
4: m
5: ya
4: era fa ile ipukile ya urimuna fiesta nala fa ma sane to isi palang ile ngalwen ko
5: sa pela ini si ko fe sa mo
4: oh iyo na
5: ala mo me ya na ngal pad wa
4: ya wale le mano
5: le
4: awane ngalo pe amusha vanoa ya tal tal fo ina le lope te uto tapo ya la wa lua mo lo sirfia na wa lua ia fa'ilonga le na pa'uma le tatou fa'aloloa e la mamla mai si fa'atauloa ia testament la wa fa'atalitalimi fo'i te mi toe mo toe sou avanoa ei ia aua lelei amanuia fo'i le atua le wikend a alofa atu fo'i lenei afiafi ia ia fa'asoi fo ia manou Tu em molia tua lo fanga fa molia nga pe no moli mele sunga e kena si tu ya tua e a mole au la kapiliki ole au le ole au mix tama matini ya le lo fil fil fo inicialo ta tu nu ole au le state of Victoria malanga tu fa un ole aso ni ta longa te lua e pe tolu la tu ta longa sini ta alo fo im au isi stete ia e Filifili mai Queenselani, ya Osini, Etelei, Perth, ya mai si stete Australia, aispe o se lato ta musanga vulea, ya o lalo le sfulua ta usanga, ya mule tuelo faanga fa amudianga foi, ya ili le malangat foi, ya wa foi le fa amu muta ua. Mwere tuwe lo faanga mfaamanu yanga le sunga ya ikenasio tu ya tua ya mo ilato foi uofape foi ya ona filifilia ya afiaina ya lo stato watunu olo yai ya ili au ole amasi ya tu ili fai ungo neva yaso ya amasivota mfainga siya tatu au ole saa mansamo lakpi samo le lawa ava eser te wila leo wai una ava eser te wila Ale wa ta pena fo imol masina no se tema o lo fa wa wa te wila e lo tu wale fa mo mo na ta to tu no sa mo la la fa ti no ya se tema e ale tu langa fo le te wila a wale to ta wala o se te wila festival le wa su ya nei le masina festival na e fa lo mai tu manga se ta to tu no wa o langa nu fa fiefianga onga matulanga ipese fa lenga nu ya matulanga mo fa pena le uta pena el malo e to fa le le ya tili ya masuye male ngo wa ta ilu yai ya po le alma fu anga na fa ingo ayo te wila e ta ilu yai so fi na ngalo sa mo ala wa suye el malo le ngo wa fa ingo ino le mesina a festival Ya na o tapena tfo ya I mole masina o se tema. Ya maso te tonu le masina ne fo ni tu te li wele fo no le parmene el fo no uso se tatu tu nu. Ya a wa fo inicio fo fangalo ma ma wa maso por kala me o fata o to le fainga malo. Ya maso itau. Va veu no fo ye ni fa fitau le tele melano no ai tu lang olo ve si ai mata pisa se loi lungo pe ngat failangi ya a fa tino e tonul fo no pal men e pe na yai ale fo fo nga le wa fa ta ti al malo ya tonul matua ma ne ya tu lang ale la ai fa bo mo ya ai ole atatu tau ma vai no le uta pe no fo ta se por kalami Ya, e mai atato e so to e lato. Ya no fa pele si o atunu pele le nganga to e mule atu lo fa anga ya te oe. Ya malou a inga fa manu e tele le atu ya te oe male anga ya tu nei po male to e ngol neva yasu. E au mga aluenga. O lava singa e maisi. Ya ole anga ya tu fa ingol va yasu. Mule to e lo fa anga fa manu yanga ya salome numel tasi, Steven numel lua, tu manu valo numel tolu. Soul numel fa tu man val numel lima soul numel ono te wila numel fitu salome numel valu sa tele numel iva kisel se fulu ma kisel se fulu maltasi luanga laud se fulu malua luanga laud se fulu maltolu te wila se fulu malfa sa tele se fulu lima steven se fulu ono o vineer se fulu fitu manor se fulu malvalu vineer se fulu iva ma manor lua se fulu lo faanga mo to fa mo tele le to ya to ne fiafi ya mes fo le anga to fa un le vayas ya mo le to fa fa tele mo fa malo mo tele le anga fa tele to le ta po inga mo fa fa anga ne vanga le fiafi ya le o ta wo i manu le fa mo mo fo ne fiafi aso to vai malu po anga se ta mo fainga ya po fa mo talanga fo pa o papa wa so polangi fo sitala ya sa mole tunu pele matua tu ya te oi maru awe fale o tofu na ngalo ya se fale tonu le tautu al nefia amuni tele le tu ai malolongo le nepo a voi fu fuanga mla singa le alo tel tatu tunu fa ungo le vayaso ya wa au muri au le tua uli masao so fa be moenga tatu to fe lo le so asau mo mole tu lo to so fu mo so wola vai vai mai le terminei na to ono na masani o te fa to fa fa so fu atu samo manu tele ina le nepo. That is the end of our Samoan program this evening. I would like to say thank you very, very much for everyone listening on 88.9 Wind FM. Don't go away. Stay tuned. Coming up next, the program for the Sri Lankan community. The Zone's here for you. Good night. Over to you, my friend.
6: One in 12 people will develop bowel cancer in their lifetime. There are 13,000 new cases of bowel cancer every year in Australia. Of those, 4,500 are in Victoria, and the western suburbs of Melbourne has amongst the highest amount of new cases in Australia. How can you help? Go to www.helppreventbowelcancer.com.
7: Now, with a fire safety message from the CFA, here's Gary McQuaid.
8: Home security is important, but it's also important not to deadlock yourself in if there's a house fire. By turning your home into a fortress, you may be in danger of trapping yourself inside. If there's a fire, you'll need to be able to get out quickly. So keys should be kept in the deadlocks of doors when you're at home. That way, if there's a fire and it's dark and smoky, you'll have a better chance of getting out quickly. Protect yourself and your family. Don't deadlock yourself in with a fire. For your free house fire safety brochure, call CFA on 1800 240 667.
7: Now, with a fire safety message from the CFA, here's Gary McQuaid.
8: Smoke alarms save lives. It's been proven time and time again. Most Victorian homes have at least one smoke alarm, but there are still many people at risk because they don't have the protection of an early warning of fire. The law now requires that smoke alarms be fitted in every Victorian home on each level. Protect yourself and your family. Install yours today and check them regularly, because a smoke alarm that's not working is useless. For your free house fire safety brochure, call CFA on 1800 240 667.